0: Welcome to Bet Baba.
1: Register now on betbaba.ng. Not for people under 18.
2: Ima na mbu fodo, ndi mada na yama, itite tahasi agucha. Bia kama mbufonu kwa sige utuwa teme. Lanya, ubuwa onye mwe mnara hora. Nye mi hu fodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawwere ohere ame, auto update. Kanyi chere, kuchi nje ige. Mm-hmm. Nkabe izubu sign. Kamu kwe banye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Oberoge, onye mwe mga abanye ige 3. Eh, hey! Obanye go, nga refresh app ni nini di na phone ya. Osoko di abru no na ze yuzi ha. Ima kona mo atori ima hini nene me online. Ngwa la anya, ki hud nbogi ti mo tata.
3: Jireke, tata mse rubu agula.
2: Gini ka mga runu.
3: Sa anya ki miri o kafu di app ime obule nelu data ge. Ti anya na auto update gi. Lemo onwere app ime prezoro na kukune rige go. Me cheta abu nge nana ye yuzi mbobule ti yere data na phone gi.
2: Mwa, apa phone kambo. Obru ni dozi data gofuma. Miaya, fichono.
3: Wobuto na data guitar. Leave it 100.

0: on top Go TV.
1: Hey, this one no be small thing, no. Make I go arrange my own decoder sharp sharp.
0: Go TV. Love it.
2: Ima na mbu fodu, ndi madana ya ma ititeta hasi ya agucha. Bia kama mbufonu kwa sige utuwa seme. Lanya, umbuwa mwenye mwe mnara hura. Nye mi huu fodu, ona ama ya anya ya. Ose itigo, kawwero hira me auto update. Kanyi chere, kuchi nje igye. Mm-hmm. Nkavi izibu sign. Kamu kwe banye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Oberogi, unye mwe mga banye ge 3. Eh, hey! Obanye go, nga refresh app ni nini di na phone ya. Osoko di abru no na ze yuzi ha. Ima kona mo atro ima hini nene me online. Ngwa la anya, ki hud nbogi ti mo tata.
3: Jireke, tata mse rubu agula.
2: Gini ka mga runu.
3: Sa anya ki miri o ka phone di app ime obule nelu data ge. Ti anya na auto update gi. Lemo ore app ime prezoro na kukune rige go. Me cheta abu ndi nana ye yuzi mbobule ti yere data na phone gi.
2: Mwa, ako phone kambo. Obru ni dozi data go fuma. Miaya, fichono.
3: What built on a data guitar? Leave it 100.
4: Lobodo Naija, on your black irritator, me buoke, wani, wata, igaga wanaria, igerito kenkigina, close up red hot, 130 gram promo, eme potrohoro, inwili kiri tenkigini menyeri deru, nailan denarise, deka, ege kwente, ugwoko electric, egongite, no gen no koginonye.

0: mana mufodo ndi madana ya ma itikita hasi agucha bia ka mufodo go sigi otu oseme la anya ugwo onye nwe m na arahura nye mi ho ufodo ona amaya anya ya osetigo ka were ohere a me auto update ka anyi chere ko change ege nka be ezigbo sign ka mu we banye me cloud backup nwe kwa ndidi obere oge onye nwe m ga abanye ge 3 Obanye go, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko di abru no na azi yuzi ha. Ima kwa na mo atori ima ihe nini neme online. Ngwa la anya, ki hud nbogi iti mo tata.
1: Chineke, tata mse rubu agula.
0: Gini ka mga runu.
1: Sa anya ki mirio, ka phone di app ime obule nelu data gi. Si anya na auto update gi, lemo onwere app ime prezoro na kukune rige go. Me cheta abu ndi nana ye yuzu, bubble iti yere data na phone gi.
0: Mwa, ako phone kambo. Obru ni dozi data go fuma. Miaya, fichono.
1: What beauty on a data guitar? Leave it 100.

0: ma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fonu gosi gị otu ọ si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chenji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọbanyego ga refresh apụ niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ozi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ịhụ nnukwu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m sere ugbu agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fonu gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ updetị gị. Lee ma ọ nwere apụ ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: kwenye gonu mefere ozo.
1: Mm, ilozo na akwa ha yokwa ya.
2: Mama chiri ma, anu mabia. Hey. Kamdu godolo.
0: Ebo bibi bwebe nriyo mate. Weto tolo na nriyo bula. Siti ni iji Royco Seasoning Cubes eme putara ohoro. Royco Seasoning Cubes denola yobla digi zubwa. Royco, unredima.